kin ma chalu kod me lobo time en e kin me polo bene time kot unyo kop pe ki ngore la bongo chaden ki ngore ma no chaden tie kin ma ki timi lobo en bene ti polo lega pa Yesu Kristo waje kameno che joni chani ki bibero yila wala magi beri koma kiluoni koma ta mengolo koma ti polo kun gi neno fail pa ngare chele chen ngan muto ni pingo to kichere ka yare bodgi kime gi bene kita chale kukwa ukeni wagino nge poko kin joma be nuku kwa kwa mani ni kino joma rach nuku kwa kwa mani ni gine ifo chere ka neno ne dongi ngeo mabe malo ba wa ini nero gi me beri polo miro bet mwaka ali ba chen ka dong mwaka li ba chen lo karo chiro ngi bi dugu pin gen chero ka ngiyo ne ka chalo an innocent a dong o ngom ma pe ki tera digi ma ja ipo ipolo nyo ikwa dano makuno magu bi chero giwaye ni ana bere ka neno to innocent ubere bene katero no pale ba ubere bene katio jema don pala chwech ubere kanero jema don keken inyi yesu in pien ki kunu dong kin machalo wan dong awabo ki yesu ngom kanyi chano de ubere close ubere chok unwe ubere la rem pien yesu bi dog la rem dog en beti la rem furi la rem mapetor chundano ene en chi ilo kerche ilo ko kila wuri me kar eni chi en mini file wani nan en kin matime ni chake nyuali para we kar me to chi kingi o we wu kenen ene kar te kaman ene do di utim gin eni ni ene utim gin eni chaden manyur ne utim bal eni weng ke biya la wende dia wachini neno mo keken cha mo keken me timo bal win loka eni tin pate wani tim bal ento niang ni watiki chaden mabiberi tie neno me timo bal joma gitiki chaden loka ni akono bi winyo gichim ngan mo keken me timo bal tiki chaden eno bi niang honi eno beru bal meno me achel kidong mario giru mo malo ba binyuru bani ene ti bal tie irama nano yamo perti me chama ini tie gati mo bal ngaro mo ramo ngole keri kichien kamo mo bo tek mer inde nano ngati eno ni keri ka en pune ni pe balo irama winyo ramo binu kenyo gugi kijama pol luban tiyo kijama kwa meberi chaden luban tiyo ki winyo wenyo kile unyo dano jama deke ni luban tiyo kere la ten mo mari tira mbiru kakama yiti timu ban chi inano wa ene man tiri aha tiri pian pengeo ero tiri kuhi chaden ku meberi chaden pene tiri euna yiti chaden chi bal mo iken me timu no chaden tikinyo nero duwe nga jami weng no tie chi gingi nero wu ngati karano la bal ba wan bere kong wa biyao ngat ene wan kong wa biyao ibi chire lar fail padana lara kikunu wani aha mera net pa ngati kong kiko pingo pe ero ene do beru dan mama no kete tutuan ile tutuan chidak pere pingo inene we ok ngat ene pa mea net mege yada inene bene chit Eona yengolo koma uberu tie. Begin. Pimu wakali wa chen. Kago nano. Chidigi maa doke bi dugu pin. Kago dugu pin. Chigi bichero lubalo ni. Magin guvuri ya.

berulu bagi. Kanti awaci wani kadong nam. Kanam do duwako jamagin guto magirajini. Majbeno duwako i area mo keken majomaraju guto ni woki jamaguni. Che kibingolo kopgi. Nono kumwa amie chile nutum. Kado teme chi Jerusalem gang meleng be bieno kimalo. Kau bieno kimalo chi bieno pain. Ichuara dek don wani nendong kabiru padano kamadano berie luba bedo bieno berie. Chi Jerusalem amari don bieno pain ingom. Padok Jerusalem aki ngom chiru malo. So dano biberu ingom inge mwakali wa chiel manoki biberi polo cha. Kibiberu kibiberi ngom kan. Tila chobo yugena choya ma Yesu fweni kemeru bin. Tia longa ni kibiberu ilobo. Padok ni biberi polo. Chane ki chiri ngolo kop cha. Makiluni ngolo kop iwi kom mata paloba. Iye kunu. I Jerusalem cha. No tie ye ngo nyangage ni yabo chura piario chenge angwan a la chien doge anano kom ke ma pol joma guberi wigi uberi joma ono gimi obodgi twer mengolo kop anano bene tibu pa jo ma yam gi ngolo ngut gi wako timi o chaden gi ikom Yesu kipi lok paluba gin jo ma yam pe guwaro lecha nyo chele dok bene ma yam pe gukeru poene tunyimgi nyochingi gen doge guberu kwo guberu kalot kachel ki Kristo pimwaka aliwachen. So kakany waje wani pimwaka aliwachel madana guberu polo ene joma leng guberiye mwenye Jerusalem cha madingi mabibiru ni ubibiru ki joma guberu polo cha pimwaka aliwacheli ene ye ye kunu otigi dul dana mapat pat. Joma ki ngolo ngudgi pi Yesu. Joma gingi ki wao gi. Kichobo gi ki pala. Unyo joma ki miyo rerikum gi. Pi Yesu gingi tiye. Joma pegu waru le ki chale. Ginben gi tiye. Ma ene dok ti funy ma wandok di ma yobi duke duke ye. Le cha ubera gi ango chale ki nga. Eno beri gi ango di ma yobi duke ye. Kidong joma gingi guberu joma leng.

ci mo legone in ngara ci ci metti wax metti wuñu wa a bedar ma bebedo a Jerusalem ci ma bebino a ya ñimi a o mede gi kwana ne ni yabo piareo ci nga ber me ceria boro ni yabo piareo ci nga ber me ceria boro ka wa cero ka giona giga

0: çok mu komik çok çok man mak mak plot
1: çok agamente çok pa anyway wa beni angi mapole you do come ten hello
2: afoyo chonini
0: wacho mbe yini chonini
2: amacho afoyo mate afoyo un mati kenyo kidon wingre kena kuru ko wakte ko man man poli van man da man da
1: yes paul
2: among among ken mano dam tie a te ko man ka meeting tie well done well logi a kidon ngaru do mo go ya ma pe kido en dan e da ma raj ma da wa ge matie ko man ba
1: Hello, Speak FM.
3: Line na magi pino yero da tiki duwo ge ni jari di dopo ke window ki window kuna ya kunye kanje do me ni jana li para para
0: ali ba para pa
3: yes so mero ke investigating do yo te kara ya na kara da
1: mono pole ki head office o meke
3: head office magulu kanje
0: okay
3: a jona mero investigation kome team ge te kara kambu yo na mata ya Kadung ini pergi jangan di beri musim ya kuai pergi sekali.
1: Manjur latihan macam mana? Macam apa jadu berikan kamu cina kepada?
3: Kek kamu cina rupai rupai kita jadi lagi kek kamu ini rupanya dalam ke lain. Ibu yang bukanya jangan tahu ke window kuja. Ibu yang nunggu cara cara nunggu cara nunggu ibu yang jauh biu jangan lima para para. Jangan matiri.
0: Jangan matiri.
1: Okay. Nukarung tak.
0: ID da ay ndox ci ara kam ko rek ko wëñu man hello
1: wacho jow
0: mara nga ni
4: dab joel wër nga goora
0: wër nga goora
4: naan me ko na ti ko jom neera ben kay neer mod ko bi ID ma daru te gam ni wëñ ci yaro kay ko ka jot line ko ka di moy ken ci wacc ku pe ka ti ci gi ni ko bi ta ti ya wë Kalau lo kau niar kau bini yang dah nanti ti, kalau cuy gini mungkin binat, mungkin orang kita pakai bini orang, si kau ni mau bepe. Enak kalau kita tu ti, kita web nama ni tak ti cuy.
0: Okay.
4: Foi betul.
0: Foi.
1: Lo kau beri parlimen. Cepat mau kata, orang bulu MP mah suah kau tu muri, raising lo kini jim parlimen. Chief Minister General Tacheng, man kini government chief whip. Wadini kini be engaging. Minister of Internal Affairs, mega mo lo que ni pien, de QR code, de respond code chani, de QR.
0: De QR code, yes.
1: Yes. Kari chere scanning pero mo timgo, kari chere ka timgo, ka yobo account me bank pa timgo mo. So inoni, kai di suing, giti meri kumge enu ginen me inasunay di bad, pole pe gita teach fuli.
0: Eno, pa ngeo ka weng, anen chalo mo kaya tika teach. Piane, okay, ka gwa kinyin ma teach city nyo gwa kaya kama 8 office by MTNTA, unyo dul chim ching mo kaya ni. Yero mo cherka choane.
1: Ya no cherka edo office board.
0: Edo office.
1: Ono kitimu gimo
0: ka setting. Kitimu gimo kenyo. Eno kado muka ya ni walo kingang eh.
1: Kulo. Gimo pere. Le weng. Speak FM hello.
5: Hello.
1: Wafo e chori.
5: Jojo ome.
1: Wacho. Man nga ikwene.
5: Achaye upo.
1: Achaye ki upo.
0: Achaye upo.
5: Yeah. Ambe katika konsa mana kukumneyara. Ana ma YB alam. Nachara ki dek. YB yupe mera dugu wa kiche.
0: No, kaya ni pwede, kaya ni ngomara.
5: Kaya, mama ma, kito kuye ni. Ay, di pa joke yan tiyo, duwe mga po du. Kaya ni mga kuma po, wachi argi form. Kaya kuma doctor form, mama ma, kaya kichele. Wachi awano, wagi mama niyo, mama, ay di pa, kaya konta, kaya tere ma kichele, bay. Kaya ruk, gima no, beri wain, ay di in du. Ay, pa joke yan, mama, kaya gina yan na chele, bay, chawa chele, ay di u du.
1: Ama kwa
0: yo ka pole ndu.
1: Okay.
0: Okay, minu ko mo ka matika ka de lo komnira wa bi temu engaging gen ben la di tema. Atamuni ka wa no chao benin. Mir ko ndok wa dok ke chel bodge.
1: Wa be le mo nira ye. Ko lo ko no ko ngi.
0: Hello.
6: Hello.
0: Hey yo.
6: Mama Ivan ki ya churu.
0: Ivan.
6: Yeah. Ambe atiki kon sa mama ya. Ama ID na wewe duma parario mbalokate.

0: Yara poru ya bungwen tonne abe. Ote gamete dero. Imi yungich kikupuluwa.
1: Kengo ma ana miro ni umira bit one combat yole parliamentary group. Pien ana nano ni jimi neo no keri warma be ento bu matutut uno dongo maduong. Uwe ako cha moke ane anywa bena kinywa arwa ba. Bu mano dongo.
0: Radio mamegi. Duan mapegi.
2: Bili yere ni minister of internal affairs ye uyuhu. Nga ma wangwe luwaru. It was a restrict jene me yini chwari but jomu kere mati wako. But family ni guwako nyome konyo gime ya. Guwako nyome konyo gime geru. But how many geru are there? Guru kaj ma yini romu wachini. Men ni ubiru chalo aduki pa umeke wa magi chwari chende ki wako sa geti kakira. Mamu kere ki jamu wachama. Kaya edu kato chalo chif. That will be regulated.
0: Yera poru wia bungwen tonna bitch. Speak fama.
3: Ki kum lokwa contract ma ke mare choko. Mon tiki pasen ma dit manu mire ki mire gunung pasen me contract choko. E apege mene ki. So mire jim muke nini. A mak beri kit pilu aka. A wimu ki waini. Administration kone ngaya. E koti administration na ngaya nini. Nga tu doro ote. Kukarwa wako wia be pome di bale biu kwa ni pome gamento noni wia ruate metela. Tik ngayo.
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne a bitch. Speak fama. Bon ma pekik.

0: chogero chao tuo del ko mapatpat ikumu tiano kiludiro machalo onyo kom nangap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero kitinu ngeboch matiano kimadon tok nunge duka weng mendo buman chogero ene dong lagam kao dare pero me tuo del kom
1: Bara ke bin ke tiar ke kiro bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ko ila cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong tili adi
2: la la me gini witi we yinti ringe kameti jeri
1: ya yeah boda ti makija na nge yini bele komala wa bele marne komala wa bele marne nye boda na nge yindu ya
2: kong ki kong men madak la me le luani ana kong ana boda ana kong
3: la mi juma ga mak mama chal an la member
2: jal boda yo bele koma nyen no mi wa cha chon dia ya
4: boda wa reji flavor gin no bele koma mit maku maki Yubukipi, New Frost Spirit, Kitchen Flavor. Koma nungay dukan mogi kene lupu Uganda. Dulme 76 Experts Limited. Gina ye yubo tap giti nungay chirekai kabaka road ikampala Uganda. Dulmana yepere kilopotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komet kanywachiku katipiu. Kaimira wilole wilma bulbi katons maduong. Ko chimi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela biro. Paychat koma. But not mama gane pi oga pa wi aboro matakon lula yu raj pi yuru kumi kakasa kachil ki boda uwa reji flavor gin ye koma dung futika gonyo kum dano loy lubi Uganda

0: yara poru ya bungwe ntona be otega metedero imi yungich kikupulua
1: pingo maana miro ni umira bit one combat yole parliamentary group pia ana nano ni jimi neo no keri waru mabe mto bu matutut uno dongo maduong uweko cha moke anywa bena kinyuaru waba bu mano dong
0: radio mamegi duan mapiki
2: bili yerene minister of internal affairs ye uyuhu nga mawangwe luwaru iti osa restrict chene mayini chwaru but jomu kere mati wako but family ni guwako nyome konyo gime ya guwako nyome konyo gime geru but how many geru are there guru kaj mayini romu wachini men ni ubiru chalu aduki pa umiki wa magi chwaru chende ki wako sa getika chene mamu kere ki jamu wachama kaya do kato chalu chene that will be regulated.
0: Yera poru wia bungwe ntona bitch. Speak farmer.
3: Hii kumlok wa contract make mare chupu. Monti ki pasen ma dit manu miyere ki meide gunung pasen me contract chupu. Ea pege meine ki. So amire jim muke nini. A makber ki pilu waka. A wimu ki waini. Ah, administration kone ngaye. Ee kote administration no ngaye nini. Nga tu doro ote. Kukarwa wako wye be pome di bale biu kwa ni fum gamento no ni wye ruate metela. Tik ngaye.
0: Weho bedi piyera poru wia bungwe ntona bitch. Speak farmer. Pon ma pekik.
4: La wala palorem.
5: La wala palorem.
4: La wala palorem.
6: La wala palorem.

kibet ka gwer gyo ka gwer mage ber jwi nyorotin immunization kidom bo ber ka yong kwar be gen make lwane supplemento immunization activities bo ber me kile tian ma ma me det gi be kara bi kera ko no no don nyo pe no bo ber ka me ne yara gwer ene ki tuja tuja chi o wero ngo dwa nyo bo ber ka gen ne Dong luwin radio dwe ma pa weberu ki agwera lumuwo mene anamo tuwa nyomu poro ene udako chen pingo wetimu gwe eno ni naka nachwana weni kiberi kangiyo te buok record kino anamo Uganda dong tingo kar kere dong yara nyomu memucho lumuwo Put eno na na wachiti district pia ngwana bichel era rom porno rom district me Uganda wen chipi meno wa kibi gwer gwedo madi duma pa e Uganda kan e district so wen ma Uganda kibi timu gwe mien wange bene e kum tatian mia chel ma ki gwer ge pia gen pia bichel ngwen no pegoti ara gwera te lo kene no kum e goro anyo dar ma ko kicha mo eken luine dio mer wange bene tu anyo ti tu ma ko bu yor yor de da latian ma ti kanyo per ko po tu anyo bo de tianu apar yo me apar bor latian che le ken ma ti kanyo kidong ke nen mo put pia kum latian o anyo no ni ana ngwe no latian e no ma ti kanyo anti ko ne bo lo ware Iyo nge eno ni, ni anangwe ano kena nyim, mano tu kumletian mo oyen tika changi, nufuda rom kopu ni bengo, tuwa nyo bolo wara. Chi, wan, kachiel ki Lutera wen, kachiel ki LCs, manyan put gitie, puti yara ga yara, wetu yu wano kachiel mene eno ni, letiano maa,

pien ka daano do lo kita en tamo kere ti daano don twaro cha ko timo gin ma be ma lo pe ki kita tamme be don ti kwere en ka daano football lo kita en tamo kere te lo ken daano ne be foot pe twaro cha ko timo gin ma be o we cha bi mo karne ana be ga lo kain I lo kom kita cha lo daano twaro lo kere karma ero karo ki ye Enu no beru pe kare, ti a logo pe kare. Eto tiene ma tika nen. Kwa pa dano, tu ero loke ni ning. Lok ma dit dong loye ene chake ki chwing. Kadong yene loko tami, ti dong ki ngeye, ibi pone jemi ma pol, bedo chako time. Now, e ene ni bene, kele wape I koma loka loka, ikit ma charo jemi mi kom, umir wa chak no ne kere. Inone, ka dano do loko tame, ki iye dano don miro bet ke kare mi loko be kita en tamo kere ikum jami kita chalo dano no kere te dano ma pol mago kero di chwingi ni jo magi tiki jimi ma beni ki no ke borjo ti jomu kene ma dong tam ki dong tiyo kameno ni ka in itiki jimi ma be te loke ni no ichero borjo mo mali eo no bino ma chela duki mi lok gopa ma joko beru ka kato ne Wachon ilobo kany anu ya poi karma an fra don don no paba nge lo ba chi wa beru ping kwa tira boko lo ke kien wa ma chalu tiro chi don kinge la tien nya ko mo ma dakno en dir lo wa chi wa no cha open we man ka ire mer bo la we karma ka ire mer be la we mi lobo ni no yero mer tim ngo chi da nya ka no cha ko tete wa ket ba charo beru la we yot kere chi Ki don kip tacharo sacrifice mere mi kere wang ini bed la we. Chi do tieta wa wajini nero la we kere ini gik kene ki lada bichi la beyaro be primary kenyo itwerbo la we. Umiyo la bole kum lu we mogo mago gik ma chok chok ma pego chiar ma bo. Don ki nge ya nyaka no meti ki istri ne kun wajo ne. Po lu we bay nero ni wek ini wek ma tek. Yeno mere chat dano mo ma ini maro. Beru chale ma mani. Unyo babani, unyo mero moma ini maro mere chaar toke tepi. Chi don wano penyo ni, ini chaar tepi, I chaar ni ni. Chi don chako tieto wa wachi, ka ini chaar bot jok, chi ki kili remo, baket. Chi don ini ki kili remo, ka kili baket, chi ki wa ini, ini don ngo, I wa nyata ini maro loyo, chi ka I wa nyata ini maro loyo, chi ki mi panga, chi ki wa ini tong remo mati baket. Ka don ini to remo mati baket, amani don to. Ka amani don to, ti indi dogla we mu yek now li enu ni gopa ma cha tanu cha ko peko wa chong ar ma wano don don uno tie chuma mo ma beru tie ngat gang wa ma ke lon chuma pete je ai ni chuma ka rong tika ti duane dong la ka la kire mo kar e uni ki wa ni chuma pete je ne ka o tie ro cha ko ne wiya piame kar ma wano don don uno actually pole ki tiki mentality ni Wek ini wil masin, mero kaya mi gitu momo, bod jok madir chi wek abet ki masin. Wa ot ene ni yang no, wane ore, wek ini gate or, mero ngun widano, put widano me ngunu ni ki ngunu ki kere foundation. Wek oro chung matek no ki kere widano ki tere. Eno ni et fun go pa eno ni kekem, o wek ono nung kweri wa pegi ye geru, peni no pegi tuar geru ba, pegi ye geru pian ki wane gyan mero ki ben ma chingi leng. Chiki tiko wilo diye ye piyan bianca ikiri iti kere madwong pa mira neke ngun widano mo ikere tere. Now, aloloka mi tam miro betie kita wan watamo kere kum kit mi nongolonyo ilobo ni. Tienka wan food watamo ni nongolonyo biru gina chil ma miro in ichiat kong por joka wege nong. Te loke ni in ki kumi pepe biru ki kare me karo wako mi chako tij matek wak ini nong jemi ma pigi tiko maloba miti ini nongi. Now, umiro wa ye I principle mi lok paloba. Lo palo ban wa da ti kamaleng ni wek wan wan nung jimi ma bejo mir wa ti ma tek pigi te lo kene ka ini kwa nyo karne mi cher ka ti u tij ma tek lo ban tu er wek te beru ki kare mi lonyo now in ma iti ka ti u tij ma tek fo nye mi gwako gen ma ini ti u wek o kin mo kene ka ana beru la wil produce kera juya wachi ku kere la wun radio a wiro fool gera ma be ka ti ako fo nye kanyka gwaka teke fool romo gwana chimpe fool be loko mo peye now Inone, gin machamu keni chwero I aloe ene. Ini chero I charo. Ikin charo kama ana wari ene. Inone ngati mone tiki tam ni, ka ene ti u chena ne omiero ene cham kwo. Now, kwo madung ero mire chame ene, ngarmo charo soya neo gutia rio. Soya ne gutia rio. Mukene soya gutia rio ni nube e